0: Omukulu, babeta bani?
1: Msomesa.
0: Tiketi yiyo. Sebo.
1: Mukulu.
0: Babeta bani?
1: Msomesa.
0: Tiketi. Kagambo kali kubulaku. Okay, di. Babeta ba muso, babeta bani?
1: Msomesa.
0: Yes. Olikaleta, ha?
1: Msomesa, yes.
0: Bambi yonze tiketi. Kankwelezo yo mtu walao, nkwe ni tiketi. So menamba yo mwana.
1: Zero msambu ita.
0: Lindamu. Oyenze tiketi, undazent walai. Yenze tiketi. Zeka nkweze chitu walo change, male nkwe ni tiketi, ya? That's for the love, cause undazent walai ulikuenda. Namba yedi zero msambu?
1: Msambu ita.
0: Itanu?
1: Chenda.
0: Chenda na mukaga.
1: Chinana na msambu.
0: Itano. Baku? Olina smart yao?
1: Be.
0: Mapesa? So kanguteleke chitu walo, nze male ndile mkukubile. Utukubile wabachi tuuse, then nkuwe ni tiketi. Nze guna mtu walondigu kuwa just for the love, cause ondaze nitu ulikuende chintu. Baichi demi bude mekulachi. Kuida bajeta msomesa classic restaurant. Bajeta wacha?
1: Musomesa Kilaski Restaurant.
0: Bambi. Na mukose, Monica. Kalika, mteleke chitu walo, male ndire mkuku bido, mkubido badi tuse. Bambi, big up. Butisoko toleko kebele, then nja kubida nze kunamba yangi. Wadimwana. Waluhu wanula avuobo nangu mtu chitufu. Alikuenda chintu, ainda chiri dema. Stegail. Yeah. The bigger bro. Just knows and kuwele chitu walo. Just for the love. Kozo mtu wa hundi. Haba tuweleka isi mbati wichi gezanga ku. Kulichenda. The big up. Kankone kutukobe robadi tuuse. Zenkuwele chitu walo. Omukulu.
1: Omukulu.
0: Webale sebo.
1: Kare.
0: Na, esende dituse?
1: Dituse.
0: Sende meka?
1: Mtu walo mweanzi nza.
0: Ninza kuwa hile, wane cha DJ Fanta.
1: Kare.
0: Webale kunenda, webale kumpulirisa.
1: Kare.
0: Just for the love, eh?
1: Yes.
0: Then ni tiketi, enamba yu neno?
1: Yes.
0: Kare nja kuwa, nja ujafu, often wangu ile tiketi, uwa unabu hile, udakunumiru wapati.
1: Kare.
0: Kare mzee, siga lango mpulirisa.
1: Kare.
0: Kare mzee. Wende miyake meka?
1: Kukunyina mnana.
0: Mwana, big up, we wali kunenda, eh?
1: Yes.
0: Kari. Osoma?
1: Yes.
0: Osoma jaku meka?
1: Tini ya wanu.
0: But chendi kole chinde,
1: yes.
0: Chicho li kubula kukwisomereyo?
1: Sukuru fizi.
0: Kwa imeka?
1: Amba nje mitu alana netanu.
0: Iyo kusomera uwa?
1: Gumbi CD school.
0: Alana netanu?
1: Mbe sasulanga.
0: Iyi. Gwachi.
1: School fees ya yale miengante ya imiete ya vuziwa.
0: Tuwa vuziwa sini P7?
1: P7 na vuziwa na vitana angira sekendo.
0: Wakaja justi. Bata iso menongali ya beye iririe yu. Lile ya irundu?
1: Iririe no irundu. Mwono mubuna ni mubuyende ene.
0: Mama aliwo ni baba aliwo?
1: Baliwo.
0: Boteo roido. Enamba ya ngene eno. Utakuba kuya redi ya ngene no jendi kuogeda kuniwe. Nkubila tija sovula disasua dadu na bati nja kufunee mitu wala abidi. Alright do. Ode keide?
1: Yes.
0: Aye nkubilompo mkeide. Niko na kuogeda na mkeide. Adota limbi sanompa mtu wa kuchalo. Sende dange da china ku. Ode keide? Just for the love cause. Ode kechindu echo? Alright do. Nja kuweza ke mitu wa ugatia. Osomeda wa?
1: Gumpi.
0: Kale. Oi doko bamukaire omuwe namba yange munkubire kwa round sawa nga musanvu. Ode kere?
1: Yes.
0: Kale mzee. Babu lounje mzee.
1: Aye.
0: Na babu lounje. Ebintu bine bisinga bunje. Abantu bili rio. Abantu baliyo bendo kusoma ye sente. Dikulashi. Dibula katinga ife bafanta. Nze mulo na yendo kusoma. Na yendo kusoma. Elase ngambu na yikati kubana bidongo. Kuzi na yendo kusoma. Nga indi inti. Na yendo kusoma. Uluveni mwena. Wena li ingilewa ife. Nali ingilewa ife. Nge chobu gegechiri wa pichi pichi. Nabo nanga. Nga luwembo waka ni nga waka. Nge chobu gegechiri waka pichi. Nge kawa zile ibati. Numba ibati. Nga idilo numba dai subi. Katinga nende ino kusoma inge sente waka wazira. Ela zina nende ino kusoma. Aso misa banso misa kupugweri hao, kumkutu hao, kuibulanku hao. Nende ino kusoma. Bati sente dai dizira hao. Ewe ife. Habe ibulanku mutu idifa waifa. Habe mulanga mutu idio waifa. Kuzenga tulibana ku waka. Bati... Nakera kuncho nga bama ndemi tuwale na kuiso mero. Ainga dizirao. Nane waka dizirao. Ngotu kumu zede nuwa baliko bati wazira nga chitufu wazira. Edio mzereko bati wazira nga adirina. Ainga wazira. Nga baba wangumua gana kusteji kuboda. Kwa vugira pichi. Kumua gana inga ya kati nga aliko lawe renku misatu. Anga kusomero, mjaranka hivu uzo bai kuenda sente. Kuli msini ya bichi. So, from my senior one, tina senior one. Kwa nzi nata ndiko paka kizaba ntu. Katonu na mwe chumulecho mirembe madamu lawa. Kwa abusesa wa mchalo yafa, yali msomesa. Nata ndiko kumulimira kendi. Nata ndiko kumulimira kufacha akuna. Kenga tupaka sabu paka sente digule bitabu. Edi tusomesa kuisomero stegera. Nzo okusoma kwa ife kuna una tuwapa kasa. Me and my family. Tuwapa kasa. Paka senior six. Tuwapa kasa wupa kase. Zini mama sila wango yunga tukubemba gu. So abantu banji bendo kusoma bati. Labita mubi intu. Ela nzenja naba una kuwante Allah no singa. Wachidibu li muntu. Yani kamuwe ile kuku obusobozi obujamu uweta avubwe nganiwa batakuwe ile sente ni njino mamugega kuchalenga solo ku obusobozi just cause people abantu wa safaringa abantu tu abantu wabonabona bati abandi tutuidi olistegen abandi tutuidi atumana huyu akulie mitu walana ayeri yomuntu ali jambala yanu milioni 3 wamli kumfuna tichibi kozo yaba yakola centered but ndiko bandi katono singa kali yatugema yate guarantee buli muntu yamuwa sente edimale byetaago bi singa buli muntu mutebenge but abantu babonaboneyo holiste gena eh ale nabana abande muli kumpulisa wobo enda okusoma ko muzera za sente wefe kuwerwane ku werwane ku olistegere nze nizo kubanga from my P3 paka senior 6 mzee wange tiyangu ya kuchitabu wakumpa ku school fees not lekent yali alina ngatampa mulo yali azira ngero mbonanga yena fighting no blam mbuneke nga mfuneke mfulu, mliake mfulu. Olistege, ife mfulu da idafu keke mfulu. Olistege, da idafu ke mfulu. Nga tuidino uruwani lebu sepichi. Aka sepichi hake mfulu ni chada. Olistege, so, nga, niwa mweno, chedanzi nakulake ni mugumu. Komuti magwa nge mugumu. Kendi dintia, mzei wangi, ya yenda nga kuino kutuwa kwezi mzei ya kila nku ni kunchu. Ngaba waya awe bibili. Chukumi ya bagabila mwena mwena. Ngobo nila lobulumi. Nga yendo ku. Ulo nga tufaitinga. Elanze ni mama wangoe mama sira. Tuwa pakasa. Nga tulimida abantu. Nga tulimida abantu.

na atugambye mu hadisi ya Abi Hurayra radhiyallahu anhu na gamba sallallahu alaihi wasallam na gamba haqqul muslim ala al muslimi khams ebivunanyizibwa ku musilamu eri musilamu ne biri ebintu bitaano ebivunanyizibwa ku musilamu eri musilamu ne biri ebintu bitaano gw'oba otegedde oba gw'oba olabye manya nti akuvunanyizibwako ebintu bitaano salama anokodde bintu bingi byandibadde ayogerako naye yatunuliza ebintu bitaano nga bikuvunaanyizibwa eri musiraamu nno omusaala naye nga bw'ali ekisolo bw'asala ekisolo mukirya bw'asala enkoko naawe olya oyo siiba mu mbeera efaanagana bw'etyo ebikuvunaanyizibwa omusiraamu eri musiraamu nno ebimu ku bintu ebinene olwaleero ebireese ensasagge mu ddiini eno n'abantu okubulwa empisa kwe kuleka ebintu bino by'olabanga ebitono naye ng'ate binene ne bibeera nga bivudde mu mitima gyaffe bifuba byaffe kyova olaba nti oli mifo ky'okutunuulira ebintu nga bino ebivunaanyizibwa ku munne ate alondoola bitamukwatako ono olonda omuceere olondamu mayinja waba kuwadde emmere olina ejjinja lyolidde nogaa kati noonyaamu jjinja malo ddijjamu bikuvunaanyizibwa ku musiraamu gw'osula naye mu buliri mu kitanda ngamba omukyala n'ebbaawo ne bikuvunaanyizibwa ku musiraamu asuze mu nnyumba yo n'omusiraamu yenna gw'osiŋŋaana gw'otamanyi ne gw'omanyi lw'okasa nti omuddu oyo musiraamu

0: kale manange tukaliwo okubonanga bakimichongera kutambula mustere yenda uleino tukutegeza anti ekisera kino tubatongera okubanga tuida tukutumanise ensi nadala mu byalo byo yoyo wangalira mu district yo nga tubitamba lipota bayifo kusinzira awene woli basobola kutegeza ngage busobwire okubanga bwichaimize mingi ejefumbekere mu byalo jonzoloza anti nekisera tusobola okubanga ate tujogera ku tujikumanisa bunji banji tumwidi bwire bucha wabula abasasa basobola okubanga ate bakikusembereza era akasera kano wazira kulonsa lonsa tujasobola okubanga ate tubegeita ku okuva mbitundu ebyenda ulona dala eyo muwangalira mu mane byalo byimwe ebisobwire okubanga ate bicha olunaku olwalero
1: kale mkago mlonji ikiriza tutandike ente kateke eno ni kalunduzi tusobola okubanga tunonia kubana ife okuva mbitundu ebyenda ulo batukobere galifa mu bitundu ebitali bya nsambondala yemusinziro kuulirisa nogoberera ente kateke eno
2: Kalondozi, aba yozira, okulondole nsonga, adikutuseku, wanomuludegere, the chain.
1: Katandikire ewa Derek Kwetere mchibuga eche Kampala atukobele kunsonga domu sade ya vunizibwa nga yeni gira munti kateke yu kukusendaga ayono bamwa gaine nevi ambalu evi evi tongu levyo kweri ndo kuwa munse denda ulo echa yonge ile kumale mviri kumutwe evi tongu levyo kweri nda na idaja maiso kuwa nga alambula kunti kateke no dene idha kuongire utukobirani kunsonga edha okuteekateeka okulayira omukolo okuteekateeka okulayiza omukulembeze ow'eiwanga Uganda President Museveni okulijja okubaawo ngenda ku ddomwezi 12 omwezi guno akuba nti ekibuga eky'e Kampala ebiseera bino ab'ebyokwerinda baligemerera buli lukya nairala nga Uganda yeteekerateekera okulayiza omudengu waibwe obanga omukulembeze ow'eiwanga Uganda ateekateeka okubba ebirayiro otwala Uganda mu maiso ekisanda eky'omusanvu Derek Kwetere.
3: Wanjo umejitiva.
1: Wasuzote omukulu.
3: Wakaile bukala mpozi mweyo.
1: Tuena bichaile bulu njiwa irenga madiga lito na tuona ku ife tukaila tuwa iriba.
3: Awane nechikasa zeku bachikala mkubani baibu yekuma nata kolenga ukuliezia.
1: Oida kuwa yu ya ngabaga igaba utamasavu.
3: Na ye nkaba uliza echina na nomuna na kamodo mbuka gabuso garoyo radio mwe wale kubangate mwalo nda radio ya ipe mwajike ere langa kubuli kuncho mwami iza buliporogu kama maina iza deli kikwetele sinzi ile Kampala eno muna ngetibu lia mugamuto kange kububugo mbe guaba kungu ntiaba mkungu era adevi okwe indaba ino kwe tegeze chintu echolo wabeo na kuraido
1: yesebo
3: waliwo omukulu bamweta Case Mugisha King.
1: Yes.
3: Aye aba ili yeta ambasada
1: wa Uganda.
3: Yena idio kwa wansi cha aba ili nga kagambo nti ambasada. Ilanga niwa aba ili asula mkira municipalite ya yenga nige juwe ya pangisa ya wanika kagambo nti
1: ambasada.
3: Ambasada's residence.
1: Yes.
3: Ukitegeza maka ga ambasada. Omukulu ono mbwa batya myabe side babereba bamwe mulugunya nga kuba nti musaida ono kutategira bulungi musaida ama eka bulungi alina moto kadi kugombe mbunga kuli kunika speaker speaker kukalaga katero kuba ku moto kadi aba kuungu nga ba minister aba speaker aba ambassadors kati mbu bekatuka wali abaze tulitoba kujamu oba ku traffic oba bwatuka ku airport nga nina yali kuenda okuja kila mwa mtu kaya tibali na hati ya zani ya mwele ya sikile tibali na hati ya zani kubaiba mkungu.
1: Yes, mtu kaya mkungu.
3: So hapa ile na nisitike yonga niwa bayamba ilo bayi chambalo nga ajitaku. Mkulu ono ba mgemye niwa ine babili nga kuliku wa mkazi mu Nigeria ba mweta Ikemefuna anointing.
1: Yes.
3: Kwa baku Ikemefuna testimony oudo ono msaada.
1: Msonga chedi ba gemya.
3: Ezoke tuwa genia, dagu kukusa njaga, gawa jitunda mbawanga agenda ulo. Kati adreche unisa antibaba ile nemu, jimgemerawa ule
1: kwa. Yes, yes.
3: Kati ate unisa antibaba ile nevi ambalo, evi amaje, evi amawanga angata. Tuwa ile chambale chamaje cha Brazil. Chambale chamaje, eche Kenya. Baba necha ambale cha maje che Uganda nga ni passport bali na donga diri nga diri minister mpunga dira ganti bano bakungu
1: ekitegeza bali no butyamye munsi isatu
3: aha era ndoza mwaaga kula business daiwe
1: yes
3: so ekitongole cha ekyenzanga do munda mwiwanga Uganda nechi abavuniza era omwogezi w'ekitongole ekyo Simon Peter Mondei ya vio ya koba anti bano tulinabo na ye imwe ava security oba abatukolera kubya security ku airport yao mbele nipia ndereza ino tipu liruobo na stike yonti omuntu uyo aba mtu ufu era ono ya mazi ya koba anti tulebu lindala kutuwe tukona mtu nga mbukumwe kengera atisi kijetu waave na inga haba kuruba nweze mbune kenye wamsila yoke miaka yiku minevili raba mgema nevyo kuruani sevyo
1: ekitegeza muzegwe
3: muzegwe tino kusoke kenya wamsile miaka yiku minevili mira ambilira
1: uluwava mwiko mire atikanje Uganda
3: katupone ewa imu wana miaka kateba kiyo msa kuweke mkulia imu wana uvidi kasta jira muatinga
1: haa
3: mkoka soboro kuile Brazil
1: ebe ifuka sutayo chintu chidogo tuvidi
3: so tukaali awo Uganda ni mkwetekela tekela ukulaiza president hiko tayari na baba kaba pali ya menti duzi owechiti wa mini babidi babalanda mini so mweso kato wa president ya faro ya kakasanti ya ente kateka dona dona mazo kubanga tusimbula ba tujakulaiza president
1: mbeira cheri mchibu gecheka mpala buti
3: Muganda wange sawa dinogo obochindi mbwe kajakulaira ebyo lino soko vize kumbali kubanga security yo niro kumwezebwa iranga wendo kila mchibu ga kampa na nalo kusi au kushisa yo waji okube mikola awe kololo ndoboza ifaba baile bachakarira utituna kusembera yongozira kuogera ku
1: aye ngaba kairo kunweze okutandiko kunweze byokwerinda ena kudikaliyo
3: hati kati huku na umulu undize na ndikuwe unyano ukuwe unya uwe ngeiba na habana wabu kofira jevako vanti ukule ila kwa imwe kwa kui kuminaibia ino waifariku ila kui kuminaibili tibi
1: bali kutitira
3: kubanga kuchanga president ya laida chiko nanga ku noni dinebili wana nga dibitamu ibanga ae nenda ukakasa nchi ukubu na kuru waduzi kulue balaza tuwa atandiko ukubo na kunonye edo edilwa na katandiko kubita mwibanga ila ditero kwe okula una mkusawa angai inedo kuncho ibili yao
1: kutii kutisati isoku
3: nga ditola wana mchibu kakampala nga ditamu nga ditola mkati atati nevimoto kabi no binevi ya maje binevi ya polisi tulina binevi ya kisitaka nevi ya blaka jira vye vitasita kungude gira ine wano mbukoto kamocha wale kololo vya ingila kumuchibu ga kwe gambo kula ganti sechuli teri katala tibu so ndozo okula ila po president Museveni bali mtekateka kufana po ine OHT wa Sadrongo Richard
0: sekuitale jeno
3: sekuitale jeno nga kova ati hai sedu mazo kwe tekateka no mchi alono nekesa obu audo koyo ni sprayjara
1: yes babura nekesa
3: ba yeseyo luchi kawo aba eniare mwaba kuchiko chikawo bako bandia president waife elapa mazo mtekateka alwedo kubanga kube vila hilo bukalamu
1: ayo wena wete seteso kujie kololo
3: zene tesetese okujie kololo evili vayo nevyo wevanga ambo kwa dirija tulira ilo tulipa kumulimo kwa ife utuwabana maulige utuwabana maulige batu naza
1: Deriki walo ndani ye
3: wanji
1: walo ndani
0: aye simba ugo ya londa
3: okusimbirira kukuchiribo ndo kuchiza nalo ndari jokula ilaye nga mazima geme
1: kale tuyaziza wala Deriki
3: mena tukeneze tuwekele kumefe kumpe wo
1: yesibu
3: ba MP za bali jola ila bali bitano wa mina muenda na ye kai ya teba jala ila bitano wa mina muna na kuholo mcha ala here ni na kimuje yafa
1: yes
3: kariku iza uundi deni ababa kapena kwenye kababide kusogaba anonye di invitation card isi daiwendo kula ila na bwine ku umane MP owa jinja district TV as a peace na abu na kuno mubaka we na mtu umbe yuba mweta na kisita beti mwia kai muna ibintu alikuwe yuna alikuwe na pari ya mieki
0: yanda yes. Ye mtu ufu
3: alikuwe yuna pari ya mieki aden Ibrahimu Manviru nono umogezi wa pari ya mieki Yakobi enti huku na umuru ndi ya bali jokula ila kuzi wa ijala ila kufa kuhiku minaisati paka kuhiku minaitani
0: yes
3: Yakobi enti iwari kuidokula ila ikirizi wa kuida ni mkazi wo na hava anayi ya bali joku uwelekela kuungativa family weba inakuwa basatubo unka deni una kuono kula ila uinu wakumbele uka ikakuo ina andina waka zibati ina hava anabati mola ili Mbubagabi yena kutono bali kuenda balonde ba speakers mangu parliament itandiko kule minimo dayo
1: kale tuwe yanziza
3: yes sir
1: kale tuwe yanziza bwana Derek Kwetire kusinzira ku minister nazibwa kunsonga domu nda mwiwanga nge kulembe irwamu omwogezi wayo Simon Peter mundei bategeza anti omwami ono Kaith Mugisha aba ili yeka za kweri ya kenge Kaith ya jire mbaiso kubanga vunizibwa alwansonga ya kukusa bila galagala na kwefu la chatali onakuba anti mwogezi wa minisweno Simon Peter mundei akuba anti ono ya vunizibwa kumuwa kugwanku mibili kumi elanga alikuwe nigira muze na umulala ogwo kukusebira gala ku Jomo Kenyatta International Airport wali muiwanga eri ya Kenya ya jamba iso kubanga sibibwa okumala emyaka 12 mirambiri na muiwanga amuikomera muiwanga eri ya Kenya then oluva inuma ya yimbulwa ero najire maiso kubanga tigeza ntibaida kuikiriza nti gateka yona yona ya kukusa biragala muiwanga Uganda na abantu abali kulisebya mbalu ebyo bitongole ebyokwerinda muiwanga Uganda obe bifananize ebitongole ebyokwerinda muiwanga Uganda baida jamba iso kubanga basimbibwa mu mugeda teka bakolebwe ku nga mateka bagalagira
4: katubasabire ku nsonge yo kulokubanga kuongeza ebintu ebiragalalagala muiwanga ti kirungi era kiina setback je kisobola kubanga kiretera wobona ni wana mu Uganda wene tibatwikiriza kubanga tukoyesa biragalalagala no kuba singanga obanga like wali abantu ababirima obawozira certificate toyikirizwa kubanga wene gira munte kateka otineyo okutula kwa abantu abasobola kubanga bawandisibwa ni government ya Uganda yasobola kubanga bawa license okubanga bali makati ngenda aye bonka nabayikirizibwa okubanga abantu abo bavayo basobola kubanga bajikozesa then program wende esobola okubanga yogerebwa kuno ya entekateka ni security esobola okuba Titan D mu kibuga Kampala okusingira ku lokubanga omukuru alijja kulayira of course ino kuba eto weri kusinza program ngawe tambulo mukuru adda kubanga layira na kudomwezi nga 12 omwezi guno omwaka 2026 ngali kulayira kisanda kye ekyo musanvu oluvainu mara okubanga yawangula akalu akaluo mu January eyo nga yasobola okubanga wangwira bene omukaga omulambira n'omwali Robert Kyagulanyi Ssentamu munakibiina kya National Unity Platform ekibuga Kampala mukaseera kano bo kyetegereze nga kiri kubanga kitambula bino omuna Uganda byalina okubanga ategera kumbeera nga bweri one inti security je muri kubona mu Kampala nga tuli kubona aba SFC
0: abitongere byokwerinda byona byona
4: SFC twabona military police twabona UPDF anti-terrorism unit traffic police JMC twabona presidential guard brigade yoyo yona eliyao bona nga bavireyo bavayo kulwa kintu kirala kulayira kwa mukulembeze weiwanga kube kwa mirembe MIG enone chika cha MIG edidi kwebungula mu Kampala data andike yala ina kudwa mwezi dali mukaga no okutandika gulo mwezi wogutandikira nga dilikubanga de bungula mu Kampala kino kiida oluvenu alwo mukuru Robert Kyagulanyi Ssentamu president w'ekibiina kya NUP okubanga alangira okwira kwa Uganda wewao akali kulangira lilo aja kuira wabula chetwidiku ntalija kubangaira mukasera ka kumpi kati kino security eyo nayona ebimoto kabe muri kubona security je muri kubona enoni epichi da police ne da maji dabale kubanga batambwira ku bakikola one mumbera ya kulaga muntu nti government eka aliwo two kulaga man ga government three kukanga kanga bantu aba basobola kwanti a taida kubirayira Burakan, tajja kulaira, tajja kulaira. Iwelingi la security, otegeye nti government yekola chini. Eriwo, eri solid.
0: Okay.
4: Eri subolo kubange, huwa kuchie subolo kubange kutusa. Singanga, obo geziza kukuteteganya. Emirembe. Kuba tuwa buwene polisi mkasi laka nungani inji. Iwiwa ku roundabout singa wampeo. Chira, Jinja Road, walu roundabout. Obanga ova kuguru, ebuwa ise wona. Almost huli roundabout, batelewe bimotoka, batelewe amaje, waluo polisi, wabao ni kwegama, sechute yunaona, ngewirae bina bina babiseti nze, kuroro kula hilo kwa mkule mbezi wei wanga.
0: Waliwe chini chini kwendo kwa gira kwa mana basa daba no kantani kire kumusa owe vyo kunwa, owe ndai.
5: Owe ndai.
0: Ekintu kiyo cheche mtai kilizanga kuba monsi nga chibao, no kule gaba draga dira ziba no kuba nendai. Kubimu ebizibu Colombia bya singa afuna no kule kapa bleskoba. Okutambula n'ebyokulwanyisa Pablo Escobar yali musubuzi wa Meradani Katero ensi yona yona yamutegeera Pablo Escobar mu biseera bye baatuuka n'okujja bakubaka omusaada amanikibwako nga Luis Carlos Galani ono yali yesimbye na wa president wa Colombia bajja bamukuba amasasi nga okubayenda n'ekigendulo eky'okutoola wendaye n'okutoola cocaine mu iwanga lya Colombia. So bana abasaada bajja okwidda okukeera ku nkyo okuba ntugira mu business baida ezira musaada asubula ezira basaada ba drug dealers bazira firearms zidino wabula gano mu Uganda tulimu mu business ene limu abanene
5: eyendaye
0: ya cocaine mulimu abaana abavuga amapichi wano nga batambuza cocaine nga bamugabira ku borders nga amuvuga ya mutola yakuba ati nsimbwire Kampala mu kifo kinene kimu ya mutwala nga alija mu supplying ku nsalo ya Uganda na Rwanda. Iranga bwatusa ali jo mu receiving aba stand by nensa yeye sente. Ni gwali twali cocaine abakola bwe exchange
5: mpa sente ko ya wayo bamuwe sente buli omu yagemedi.
0: Tuwa banakisera cha kula musagara tuwa banakisera cha kuwaya. We ate grant yo enonja yo abalaza. Yako ati mpumula mu loku biro kusatu yako ati njamalaba. Waliwo ni bodemu nga babimba mu bisamu kigoma. Omwatu ogwingira ensiguli mu kigoma nga baganda mu kigoma. Waliwe maini gubeda, yaba ino wabitina muwa tukogomu chigoma. Gatu kabagana mchigoma. So, wabasa daba na wabata badua gadiraz. Bulichima suwa uloba nacho. Kuba, kokaini, bulijako mwokulo verwa, aliku senti. Henda bulijako mwokulo verwa, aliku senti. So, wabule chibi, banabasa daka stoba ikiza, banabaya kuluanisa, chevenda bachukola. Tiba ikiriza muntua imeri la mungira yeibwe. Bene bababa temo, naba antume bakoze saba betolo ile. Bababa temo. Kubimwe bisere bya Singapore America kasera kazibu no mukulu yamanikibwa kunga Pablo Escobar batu ko muyiga na lwalere Colombia bakayiga abayaga kasamba ikiriza na bana mundu ebyo kulwanisa baba ni nebya ambalo basomulo chukiza sayo no yebendira kiba kyabula beino basadati balonji bakuleka babeyo
5: aibo lingirira bisere ebindi abantu abenigira mizoti njino basupportingibwa governments edili mbuyinza
0: ati chenkobye nti wanonga yes. Wanonga mu Uganda waliwe chifechi munga public good place
5: yes
0: baida nga chirimu na babya kwerinda nga chirimu na babya kwerinda
5: kale mkago mulonji diweze 12 edo kuncho katumule mukatuno tulikuira tuje wa sekandi Hassan Junior mu district ye Mayugeyo tukobere kumuze oguli kuongera okweri senkuli mbitundu byeyo gukuzikula abafu batyamye bali mkwera likirira aluvain molwente kateke eno kweyongera mbitundu ebyenda ulo program odogere the China joliko kuchinana na mnana akatuneze mukaga Busoga Royal Radio.
6: Esa wadi wezei kuminaibili edo kuncho. Busoga Royal Radio.

0: Mudachi tuwebili kizangutu wale kumigono zari ya chigandalo nga mkutuwa hile kuku mbunya South Constituency ya jaguzi ya yuka mkutuwa hile kumbunya isti ya chigandalo eyo. Isentewe wa igono zari ya chigandalo bamweta mkisa Henule Manton. Mkisa Henule Manton ni supika wave isentewe amagombola ayikumino mkaga aka kola district eye mayuge. Ya firi ya sababa zaidi okujame sokuwa ni kanti bakuma abana bibi mkasa irakano kevalimu. Engini Henule Manton afayu ya chikamu kwenye koto ya kwa nchivana angi aba kai gabe bikado muri kujanga maiso kuboneka nti muri kuti kolesanga abana abato aba myaka ngajimera mateka ayingine nule mantoni yakomanti achiro chinonekereza nga abagai gabe bikado olwis tibategera abali muchi mu masamba abali kutema ebikado afuri yakomanti bana mpala mwigolo ziri ekigandalo atandise chikwekweto bnampala jevana yagana nga mazima oliko leso mwana omuto kubanga oyo dinti omwana omuto wa kudosa budose ajati menisi nji 12 omusa kusente ndi wona ito muntu omukuru aunaba ngatasho butosola kwati kumusa yakoma nti abana bali kwega yune bigambo ebimena amateka amukisa inule manton takanza ya sababu vubuka intibana mudeme kujama isoko ni kanti musiba mudi trading center kujama isoko ni kanti mwogera ku byobufuzi ati ebyobufuzi byakola bitya byawaira omuvuka kolerero oluviri olweru kana ngokali na man mulekere kujanga maiso kuba ni kanti musaviriza abantu kuba sana abakulembeze bazira sente kubanga twachibana ku district ye mayi ngo Yomana yakuba baba we oruo kuenda muwe itakatunda agule bajaji ayo mkisenule mato ni akomanti wechifocho kujama iso kubani kanti osaviriza omuzei okumuta kustress kubango omuzei lakuna akabakantuke ya akomanti abana mumbera edo rea akomanti okume na webintu ifana vityo omuzei le teka teko mwana okusinga kukume tekira wewa webusoga tulinamuze guwako tekira mwana kugula mamotoka kugula mataka kugula mivivichitu wofa mwana webintu wakolatia abitunda ayo bomuteste ajame si yabo ni kanti ayega ekimutwala mu buntonji yakoma tine wanga tubaso kuko wali wa masomera gamani mu district yano eye mayuge nga gemyo mitwe nga kakindu technical institute ya mayuge to solo kuvuni kanti ojayo yabo ni kanti akufunira ku basale wajame so wabo ni kanti osoma omulimo ogwo mutwe kubango wezi babana tubeime abana abasinga bali mu galaji na bajame so bakanikira bamemba ba parliament oya gano mwananga wa chamsafu nga alikanikira minister oya ganango nga tiyasoma kwa inga yaje yasoma evye mkono ya jame iso kubwa ni kati avita mtu ya yega kia waze tukumalisa nito umana wabanga yale meri wakusoma osolo kumutuwala kumasomero agenda ulo elango kusinzira ku director wa kakindu technical institute we mayuge akim waiter ensonga ya isente bilo thisiri ya kuwa ensonga na abana mauli abato mu Uganda batawo entandikira kujama so kuba nikanti bambako omwana owe district ye mayuge nobusogo kutwaliza wamu omwana aboneke nti aba kune kintu ekyo mtu bakagwa bagonzi mungane nkangawo kalondo so lona ko lwa lero muwereza ko owe tibwa muzei swipe ambete mawazi kinavye ne chairman LC1 ne tindule busenda mwe bali kuza radio ya baba cha bazinga kinana munana katoneze mukaga busoga loyo fama lukwago kuzaifa
1: wangisebo
0: elo ni kinana munana katoneze mukaga busoga loyo fama ondi
1: kumoyo
0: awone wentema
1: tema baba tukuzira kutabu
0: Bye.
1: Kali, tuyaziza sekandi Hassan Junior okuva district ya Mayuge nensongedo.
2: Ayogere kumbere yokubanga bazikula abafu. Ekintu ekyo kimbisa bubi. Lubena lokubanga omuntu ya malo kubanga azikibwa twakera kuncho. Mwayagana nga basobola kubanga bamutwala batwala ngomba gumbedo olumu. Weyagana nga baida batwala omutwe. Akawanga bakatwala mbera tinunji. Mbera ambi eletera abantu okwira mukwira maziga gaba basobola kubanga amaliriza atati kibawa ku mutima ebanga liba malanga bedukira nti omuntu gwebwe yasobola kubanga atwale wa mbera eno aidawo bisera bisinga olwa abantu banaba abali mu bintu byobuwangwa ebitali bitufu
1: abasinga bakita kubasoba kinansi
2: era wekiyina okuba kuba
1: n'abandi abeeraguza
2: abantu abeeraguza abantu abanoonya obugayiga beera bira nti obugayiga tubuva mu kuba ng'ojja kuzikula abantu wabula buva mu kuba ng'ofaayo eri omulimu n'okuba ng'okola n'amaani obutawumula nekiviirako abasaada abo okugayiga wala wobona bagayiga mu tawuni muno bawona kubanga bajja mu kukola bawuna ino balambala katono ate bende ino okubanga bakola aye nga bagayiga Wetu andiko bya ntaba sana kuti amawaka abana basobola kubanga babaletera buletera akasente abantu abo tibakikola kayi bakulaga kusaba mu ndaba asitwike agemye computer kutandiko kubona ayate wajjo kutambuza programs ide no mugaga gwende

0: Kale tusigeiza dachi kamwe ndo kwele sawa ibire doku nchuku na kuulu waliru. Tuongiru kusema iwe ali kutambula nife kumayengu agichina na nominana katonezo muka agabusoga Royal Radio Program uludhe gire the chain tuliwo pake sawa isatu eduku nchu nga tuongira okutusa kwensonge denda ulo mkago mlunji uli jamisugu wangu utambula nife. Zana kazana kabusoga Royal Bingo wangu le sende program ze denda ulo kure dieno choli nokola ta enku mibiri kulaini ya MTN obe ya Airtel jemeso kubango zana kazanu kanaka buso garoyo bingo utangaze mixa ejo kuwangula kabola soso wazino line ya Airtel jemeso kubango zana emirundi ejura kukubanga yokumoku zana yokumokutangaze mixa ejo kuwangula tandi kabutibu tibu tibu ti kubanga sente oidadi funa kunchoncho kuno jemeso kubango bamu akabola buso garoyo bingo aidiye kukuyambaku kuchusa kumbira juwangalira mukagwa mulonjo lyeyo ngota wanizwa ne kimbe echo musoda olumizibwa ekifu batichi kutukabwa okolola ojamba isoku bangofu no bukalubirivu mukuwero ku lukute nindo kolesa lugave ko fan flow sirapo osubula okubanga oizo bulambo mumbere yesim sirapo eno ya mlemba ino yakakasibwa ni bana ifa banation drug authority osubula okujagana matundiro agaidagala mu iwanga Uganda omuli pharmacies ni drug shops okwetolola iwanga lyo nalyo natai wali eyo ngota wanizibwa ne kimbe cha alsaz munda mwuchirira osima musayi uzira patayiti tori ya bidandali matoke mboli ne mere yindi jama iso kubango gisubwa olwa alsa zedi kuniola edi kutawani ya mundomo kole salugave alsa sirapo osumulo kubango utandiko kwa yagala osumulo kubango utandika okulia bulichika chamere no kubango limombere yesimisa lugave alsa sirapo yono osumulo kujagana matundiru agai dagala mwiwanga Uganda pharmacies ni drug shops atengera osobola okubango jifuna kubeye nsamsam kubanga etukana no mutindo ekitongole ekivunanzibwa ku nsonge eddagala mu iwanga Uganda National Drug Authority kyajja mesho kubanga kijeke be dabulunji bajika kasa ntiezira bulabe bwesubula kutusa ku bulambo iwoli eyo ngolina maino nga gakuluma oli saluyo lala bota ye chinogoga obe chocha gasana lala ebibuno bikuluma gaguba galimu ebituli bwosenia gavamu olusayisayi obo una mukanwa senesa idagala eri anana habo mouthwash tuida kwa idusa muna ifoli jamaiso kubango tuliza nana habo mouthwash osobola okumwagana mu pharmacies ni drug shops okwetolola iwanga Uganda awalala ni supermarket eranga nkutegeza ntu wewale abafere tibakuguza pusi mukutia ngukita kaduyu senesa nana bata kuguza echikola obe chifanana nganana nana ya kasiwa ni bana ifa National Drug Authority kulisa nana habu mouthwash osubulo kubanga webinga kwe kimbe cha maino senesa kulisa lugave alsa sirapo ojema iso kubanga webinga kwe kimbe cha alsaz ati lugave ko fan flow sirapo oida kwebinga kwe kimbe echo musuda ogumaza ibanganga gukusumbua
1: Moronji nacho hani guno mubisi gwando chi oguli konko era guli mwekirisa omugamu kwoteire nebirungo kamala mulungi nacho hani akuma omubirigo nga mula mu bulungi era nga tugujira mu nandwire akuma omutimanga gokuba bulungi no yatola mu ebichafu mu mubiri ekuguyamba okuzimba obutafali wasigalanga oli muto bulisawa mulungi nacho hani atundibwa era abenda ekirala kwoteire ni mubungi era nga ona parkingibwa mundita za makumi abiri lita za ikumi lita za itanu lita za esatu lita endala gramu za bitanu ni gramu za ebiri na atanu akutusibwaku naba press brace eranga bakukolera ni mulungi nutria sporeji awomera abana abatokoteire ni miliki paudanga gano matago bunga agalimu ebirungo ebiyamba okuzimba omubiri no kuziza endwaire mu mubiri nilo balina enkoko yene eye ife eya ganunga eno bajipakinga basobola okubanga bajikuwereza wona wona woli bano ubango yenza ato kutegera ebisinga okubo osobola okubanga obakubira kuziro musanvu ine isatu ikumina andala chila na mkaga asatu obakuziro musanvu mkaga itanu abirine itanu Ziro mnana atano itanu. Haba mlunji na chohani wanova gwanibwa. Mnange kukachiro dia mchibu gecheidinda. Kumoku plaza. Kulumu namba A18. Banova mlunji na chohani bakomanti wanga aleino atenga olimulamu echimala.
2: Banaife aba plant German Solars Limited. Bakule tele fridges. Kuchibanda mpola omule dama sanalaze na eda sola. Fridges daibwe edama sanalaze otaye mitu wale kumunetano. Atenga eda sola otaye mitu wale china netano. Wasasu mpola mpola buli wiki era baina fridges eda display nga dino dina glass mumaiso nobuma bujuice dispenser kuchibanda mpola baina batteries eda lithium empangazi atenga dino wakuwela kugaranti we miaka ebiri nga duwanga ilala okutukilela ku miaka ikumi garanti wa miaka ebiri nga uwefa usuhulu kuwa ngojizayo atenga wayalingi waibwe bamukwela ku kubwelele. Osobolo kubango bacha ila ku office daibwe. Eda gani buwa eganga enuma wa police enkuru. No kumane bisinga wo. Osobolo kubango baku bila kuzio msambu zero ina. China na naibiri. Nka ganamna na abiri naibiri. Oba ku WhatsApp. Osobolo kubasindikila ku message ku WhatsApp. Kuzio msambu itano ina. Atana muenda. Atanu nandala msambu na itano. Zio msambu itano ina. Atana muenda. Atana nandala. Nsambu na itanu nebana ifaba Planet German Solars Limited. Ena kudomwezi didi meka.
1: Leluna kuluwa lero ena kudomwezi didi msambu. Omwezi ugo kutanu. Omwaka gweibili abili na mkaga.
2: Mbwa alibuti ena kudomwezi inga msambu. Omwezi ugo kutanu. Omwaka gwa sobolo kuba nguwa gwanku mibili ndelele. Omukulembeze uwe wanga lia Amerika lia Russia mkasira kano. Ama nikiwa kunga Vladimir Putin ya sobolo kuba nga. Afuna ofisi yokuwa omukulembeze uwe wanga yoyo. Ena kudomwezi inga msambu. Omwezi ugo kutanu. Omwaka gwanku mibili. Wasobolo kuba nga aira mbigero omukula manikiwa yali presidenti. Ya sobolo kuba nga le kuhira obukuru. Omukula manikiwa kunga Boris Yeltsin. Nga onone yali omukulembeze owe wangeli mkasera ako wabulanga yasobola kuba nga resigninga obo yale kulira December nga 3 na mulala omwaka 1999 wabula wano yasobola kuba nga anonya wa Putin yali prime minister mkasera ako ya musobola kuba nga muta kuyaba acting president ekyasobola kuba nga kiwaliza Putin okuba nga edamu kalulu era still yasobola kuba nga akawangula kino kyafula president Putin okuba omukulembeze era ngo kuva we yasuge mu bukulembeze wakabite myaka 26 pako lwa lera kakara kataba sada barasha atali gumi tetavau
3: na yetabaini ba dictator
2: yeye na dictator era wobona obukulembeze bwa Putin bwagira ino ba dictator
1: gundi police ya Russia isema teka kwati anti bwafuga kwa ibiri noja ka yikirizibwa okwira
3: yabichusa
2: yabichusa
3: yabitigatiga
2: kuba olingira Putin
1: bana ba massage
2: aide mukauru yaida mukauru kanku mebiri yeyira muku mebiri munana yeyida mu 2012 akalulu ako kati joli abalamu wano bakava mu kaulu ku mebiri ama 12
3: obo muzo gwo ogwo kutigatiga constitution bagutola wa chairman oba chairman ne yagukopa
1: abazungu ku massaging constitution not super ditola mu Africa
2: kuba era baba nga bantu balunji
1: bali balunji aya basaji ba Africa ba massaging constitution
2: ni ba dictator alibati Putin yali mu Sudan Putin yali mu Libya Putin yali Syria. Putin yali mu Iraq. Putin ali kuchalo.
1: Bamutendereza kuchalo. Mukwano gwa mukwano gwe kyalo kire.
2: Chairman kuitale.
3: Omusado
2: tuka. Wera ja mukauru oyinga Putin ne yagema obumutu ko wundi obuliwe wa chairman ne butambuza abantu.
3: Omusada atiga isemateka mbonono munaifo we Cameroon yatiga isemateka emiaka niwe jimutwala jit asigalanga akubati be chindu ngachenda
2: kumana Putin wa mutawanda ya wagiro kubinga abazungu mu Zimbabwe
1: ngaye na muzungu aye gobo nani obuzibuge buli abakulembeze ba Africa ba next age bali ne kintu kirale kikabalemi kwa mendinga miaka isinga kwa
3: kisola yes yes
4: Esa wadilibiri edo kuncho. Watu kutukiza haku. Ebi flumire mpapula dama ulini.
5: Kusoka Royal Radio.

Kale dachika ebula kumi ne muzokatu benga twesogesa we yokubira program wa wenkanya. Chiyego chintwala twala na imama. Nja kuba bulonje. Aba trust Herbal Clinic situli musawa ya wesoka bibateka mu ensimbi mukwano gwange doctor Alika yunga liganga, ate mkwano nejinja wano mtauni. Iganga aliku mpindi road, opposite Top Care Senior Secondary School, kuchizimbe chili konti Jesus is Lord. Ate jinja aliku alisimlochi over Skindia road, okumpine Ebi Matra. Kayunga doctor aliku kalina ya wakatulichi, kuchizimbe cha Perema ya kulugudo lugende usana. Ojamu kubira kuziro msambu msambu, bili kumina mkaga, atanu mumu msambu, abidi mumu kaga. Oba ziro msambu, ziro tanu, ziro Bili, abili musanvu. Atani mubili, mutakubanga mwogera muko, mutegere echibaluma. Yo mkugu, anteka msente mprogramu eno obwenkanya. Muzikirize, awatali kulinda yukona kona. Atuwenga atemu nange, atutandikira wetu wakoma mubaluwa ya fe, atemukwano eri. Abagendo kuva mu district, yema yuge omukulu Black Bontwe, yalikola kubye ntambula. Sofa, agamanti mwenga mumutu kilira kunamba ye eyesimu, musobolenga atemu kwa saganya enteka teka na butia, abu mugendo kubanga mutu kamu wano. Abane mwenye star, bidi mwenda msambu star, emu hashi. Amsawolo kuangula kusimbi zino eza Royal Bingo. Nyiga star bili muenda msambu star emu hashi tuangula Royal Bingo. Uliza programu nga bobako na wechofu na mo. Asiga mantu kuuliza muwawa esente mwezili teke nkumi bili zoka kusimu. Onyiga star bili muenda msambu star emu hashi. Asinaba kutegereze wako banga wakulu kufam PM Gaming. Bayi nzo kubanga wagenda kunega tako oba enkube ngeri jieto nyeba wikaba chala na bami. Ata mnaifa abata inaba fe. Katubone bonenga boba bali kubugumya abantu baabwe bobanga temuli kubugumya mujje tukole mugabira abantu sente emitwalo 5 abantu mugenda kubera ana mu batano mukazanyo kafeka na kaganzi aka Royal Bingo funa wo wandika nkuwe enamba ya Black Bontwe abantu mwena abagenda okuva mu district eyema yuge okujja ku mukolo guno ogwenkanya program at 1 A number ya Black Bontwe eri 07 08 53 87 07 nsaba njibadiremu nti eri 07 08 53 87 07 mwena abagenda okubanga muva side zeyo salonge wa kitaka wangamba oli mayuge currently banga to mukubira ko ko mulabe enkwasaganya bwe mugenda okubanga ate mukwano gwange mubikolamu agama it is tomorrow I'm meaning encha encho kesho chigenda kutokota few hours remaining ashwa from sita agama now ali masindi okay mukwano gwange encha emikolo jona chigenda kubanga jitimbibwa shopping tujaji kola tomorrow ate banake atenti abafumbi bonna lura kulwancha ennaku zituweddeko byalinga ebyolusago ne mama hey tuguse finally es good morning I'm Mariam from Buvuma thanks for the show ndoza kantandike messages za mwenyinji asinza kubanga ate insumala yo mbajukiza chintu chimu kuzanya Royal Bingo bane tulemera mu mbeera abachara embera yo kusabiriza akasente kemvidi nga twali twabivaamu debe gwali mulembe gwa da ennaku zina abachara tutetenkanya oyimiyo kya kumwami no mganti mukwano gwange emvidi nga zitabuse Royal Bingo yabigondeza ddala naddala mu abachara kuba kumi masini jeyako okuluwuzi kwata kasente ke chikazo teke kusimu yo onyi Gesta bili mwenda msambu star emu hashi oteka kwa mutuwa lonoza nye mirudi etanu oje kubwa wangule mituwa lojigenda kubere etanu oje kwa kapito wo omuzejo omutuwa lo enaji kubere mo chiri chitia atuwa inza kubango ufuno omuntu azikuwa kubwa mkubi simo gambe muno timpola ye mituwa letanu kubudebu nolabe mbaga techisoboka ni atuwa na mroyo bingo tuchikutera kumeza nawe no chitabanga chadela atenga chisani de asomu kwano guango mluji Agamba chimu ntizanya Royal Bingo. Osobolo kubanga mkwano gwange weja mumbera. Eizo kubanga ya galo kutunuzo bulala. Buke detu manjibana bagenda kuliachi. Omami atambu dagenze. Atemu nange temuayo mbie mukawe chilo. Abikule semo. Wamaza nya Royal Bingo. Zendiwe kudabiliza. Oja kubanga wangula sente. Amacha agoru naku. Olwalero.
Abali watu wajifuna nga yatu wandikirwa omuchala gubaita na mkose Regina. Balu eno yavabu yukwe wano. Kumpi kumpi na fe. Omuchala agamante omami che ya mukola alifatiroja. Talimwera bila nebu aliba genze magombe. Awa simba yo. Mukadde kano ya sebe lechoku zako. Aliwa kana mchibira. Soke mundeke male kwe Teresa. Siri bulungi mwanko zeke chigambo. Mukemba Asman. Mchifocho okuloge nkuba te walo zenze. Wabachi guno. Ah. Na inkuba joino kukwata musinzi. Kakatebo onansa nyalaza nyindo nabantia. Angambi omuko. Konzo wanji baba ata aguma. Tulituti. Antunawe tulituti. Inachari wange. Mkwano kwange vya dare mama. Yechang. Banangi. Mikwano ijo dala. Mkwano uwa dala gubaguta. Azinichari wa umutufu umutegerota. Checho nchibali kede chufu. Mchefu mitilize mutima. Chari wa umutufu afana na ata. Mba mchari mkama kwa kuwa nenga mama, mama, mama. Ah, kare, bievyo, bievyo, bievyo. Mm. Na mkose Regina, agamato mwami, ya mfunira kusomero nga pasoma. Bina embozi tuwajukula koko, tuwajujitandiseko, mwami ya mfuna wakati mwomukwano. Baku mboko zo kusomereza coupling at school, ngatiba bienda, omwana ya sigala ngale medeko. Tuwa kumekereze balu weno ngo mkulu wa mugovye agende waka baba kwata ngabali mumbera kati echo nchikole ntia mumbere yu achi ye kati atina bana ba umula ati kati ndi mzada bana bange kari ni nazara kwa ali balamu bange balamu bange bosi batia na ye nazara baba gema muna baba gema bagoba omulenzi oluvanyuma lw'okubanti abazadde bete bajja ku ssomero kuwulira nsonga mama wa Regina ye yajja era bamuwa mukembe okoze nga ziizo nadda ku sukulu okusoma atuwamalirizanga alitunnyonnyola ekiyongobero mwe yayitanga obulamu obutaali mwami nga bwe bwakalubanga ali ku ssomero kabulengane omwami mwami ki nabagamba kiba kizibu okufuna omwami nga oli mu ssomero na kutwala maka na kubayiza banao kubayira kubayiza simanyi kitofu ayinga lusoga so onagama anti ekisera kyayitawo ebanga erya weeks ebiri weeri agwayo nalindi awo munange gotoni yakoma wate kusomero nawulire sanyu erya ekika ekya waggulu agama anti kwolwo sasobola genda jali kubanga ate mulamusaako olw'ensonga nti kyali kyamugobya yali nze natyo okutuukayo olwakadde konna nti nyinza okubanga nkwatibwa ate ani batuza awaka ffenna sinatendi okutugobera ddala ku ssomero namuwandiikira akabaluwa namuwandiikira akabaluwa akamukulisaayo ne mutegeeza nga we mbadde mulumirwa mu mutima yaddamu naye nampandiikira wamma obulamu bwaddamu ne butereera tuwasoma era ng'essomo lyonna likimanyi eddamba nti nze ne Godoni atwagalana wabula twafuba okulaba nti omukwano guno gwe twalina omungi ddala atwagukendeezaako olw'okutya ebyali biyinza okuddirira nze naye twakkiriziganya nneme kuddamu kubanga mwoleza yeeyoleze abe nga yeefaako ng'omuntu omulala yenna bwe yandibadde akola ekiseera nga kituuse agamba nti ku ssomero we twali tukolera we twasomeranga si we twakolera ebibuuzo ebyakamalirizo ebya siniya ey'omukaaga essomero lino teryaliko senta namba atwafunanga booda ku makya neetutwala abakulu nga basasudde ate olweggulo pikipiki ne zitukomyawo ku ssomero mukadde kano tetwafunanga budde buddaawo kunyumya wadde okuzannya ebiseera byonna twabimalanga tulowooza ku kiki kye tugenda okuba nga ate tuwandiika olunaku olw'enkya twamaliriza ebigezo buli omu yakwata ekkubo nadda ewaabwe mba Godoni wali wala koko n'ewaffe Godoni yali aviira wala ddala nga nange ndi kumpi kumpi n'essomero
agamba nti ekiseera kino kyankaluubiriza era nasabanga nnyo nfuneko omulimu ngende ntandike okukola nsobole okuba nga ate nziramu okulaba Gordon wonna we mba mwetaagidde. Gordon yansooka okuba nga ate ye afuna omulimu yayanguwa mangu okugufuna era omulimu gwe yafuna yagufuna mu mukono awo mu supermarket emu. Nze nasigala mu kyalo ng'ekyokkola kikyagaanye namusaba abeeko wonna wonna w'asobola okunjiyiza. Kyaddaaki byagaana natuula ewaka okumala ebbanga lyawerako. Wabula ekyennyamba mu kino nti nali nnyinamu essimu nga yemba mwagadde mmukubirako era naye yankubiranga ne kinyumyamuko. Emboozi ze twayogeranga nga ziragira ddala nti tulina ekiseera eky'omu maaso ekitangaavu obulungi nze naye.

0: kunsimbi. Katitandika kati okunyiga nyiga stabili muenda. Musambu sta emu ashi. Yingi na ruyo bingo masavu sasura yangu mibili zoka. Zaka tawene simbi leti kompyuta. Ogenda kulaba anga guamu kuba wanguze. Kwa gaize chemsane chirunji amauri ya malaga sawa kuminemu. Nesawemu. Nesawe satuweze chiro. Mwaga kakasi dua mulunaku.
1: Ago na gabaira makuba gensonga uwano kuchinana na munana akatoneze mukaga busoga royo FM ondi kumwoyo.

0: Akikale akemba kalunji baketa mbawa ambye bamweta afande kadaba dadachi kadidi no adiri makumi abina mwenda donkai dubele tuingile sawa dirija kuba ikuni mkaga walikuliza longa doki dukiza ndi niga star ibiri mwenda msambu star ndala hash kamuna kende sobulo kuzana royo bingo we wangu yesente
1: nabona kadaba da ngali sawa omwa nono webu jiri
0: janda
1: kodi bamweta janda bato Hey. Bia kuma waye oba bali bwamu
0: bato ya dance ole ibiri
1: memale abana bali aba kobenga kadaba dabu ti oli nane mba ibiri na weri joti ya kujanda rwali
2: kadaba basaba yeda kadaba de top one
1: top musitairo chi
3: dona
2: top brand
1: muchi
2: Kadabada fande kadabada. Elinya fande kadabada. It's the biggest Busoga music brand.
0: Fande kadabada.
2: Zekasta Bobby ya signing au ye top.
1: Eh. Bobby chata ile kwa mko no chivane echo.
0: Eh. Waliyo sobolo chichusamu iditaso ye top.
1: Mero achita tuamba.
0: Afande kadabada. Aye tomu eta afande muntalu. Eh. Akukobe lila u. Tibanga kumisirikare.
2: Sirika.
0: Sirika.
2: Akawa mida badi.
0: Sirika. Tibanga kumisirikare.
1: Ngolo ni uni.
0: Eh. Yo kadawa dali munemi sinenga byanyo se bulwe. Adiyoti muna ifole. Aidangaliza. Ah kobya atia.
1: Top.
2: Ainzo okukanga. Kati babera mulutalo kati bobo munyiziza agenda ku status. Solo wanika linya kati comics ya munyiziza na wanika ku status in comics. Kati nakwata emojis ensululu yambia so
3: na yenga mu reality
2: na bi work status
0: yaga ofude
2: bobira bakubuto ngamba nange nageza nkwata ko zina musanga ko nga atade alufa nga ashali ku mu bumonde yamukera jukira radio yonaga jukira bali yonawe vifite zikizite 70 ndabona batade nyala bali mwegaira be utakolera wano Katenga aline simu ye giye kubira abagaba abaye ebe bisi binji musoke mbire tenga bare ka arufa bakaletere bisi
3: ampewo ara tokoke
2: mare se bisi
3: yalenga
0: abatia tenga ngalina gwagaba neda eche chisi atolese chinene
3: nana
2: Topo. Yafuna abantu. Akuba bato yabo ate yali aluimba lumweno kunyumie mu.
0: Yafuna abantu kupata sport
2: ba. But it was a father son entertainment.
0: Yeah.
2: Te yali bato. Now,
0: namba enenga alikulango kalija. Namba enenga alikulanga alikwenda ku joining Rifle Music. Alikubarachi. Oi topke mwide mbaraye. Yaranze mbu alikwenda ku joining Rifle simanyi bichi. Alikubarachi omsado.
2: Rifle Music to the world.
3: Registration ate munakoba mutalese mukululo.
0: Eh, kuliko nokwe wandi sesente.
2: Ewe byo bwerere byatarika di.
3: Ni yangu kwa ba ndugu la season da restaurant someone told me
0: yako la restaurant
3: ya tambulize mere motoka ngabwa gana yakoba dani ya ku mereno ache mukogera niwe wano ayogera ngatse alikuwa otestinge ku mereye
0: kimaleo sasula
2: mwajana akuri atewe bwerere kwa bakuba kati restaurant ya topike na gatagatam ngamere yo mutwara avuga mafuta agebiri afunira muwa So
0: naye aya
2: yanga bantu waira kaba muloga mbu yasanga ngabi ku mulyango
0: ngaba mukola bubi kwenda kubinga ba customer
2: alore yaita oge kizimbe che chimu bachiza mu za restaurant akati oyaloza nali mfuna nyo
0: naye kachira okomotia chibali inside the meter yao loy oliotia ye Eh, we bari kubanga oli kuliriza.
2: Is a very working guy. Jagala nyo top
0: key. Yeah.
2: The very working guy. Muyiya.
0: Awali center ingira wino.
2: Yeah, vera iya.
3: Aye nga ka center tukalina. Omuliza alikuliriza abantu batano bajja kufuna mitwalo 5 abantu basatu mulifuna mitwalo 10 mudache kadido tujja kubanga tulekula yo kwa at least abantu basatu basobola kubanga bafuna ku center.
2: Nyiga star 2 mwenda musambu star emuhash.
0: Yeah.
2: Basobola kubanga kubamaja.
0: Yeah.
2: gravity omutuju yakoze oluyimbo olubanja naye ku wange nalabye nga terubanja yadde 12 yakoze ne video ngafunye kisajja kifana na bebe kiri kulyambizi
0: hey.
2: Yakoze nyumba nga luye kipande gaga joint pork gaga poko joint.
0: That's Gagamelu.
2: So, Gagamelu poko joy.
0: Arago
2: mulasi sali ngali kumbizi. Olimba yalutumye fena tubifirwe.
0: Kansubiri rwabere muri lexe nungi ngati yakoze gagambo go idi.
2: Tiawe mudde naye mama.
0: Just yabere ali kulangira. Katukaulire ku tulikwira.
4: Ati antabo man musirise musirise. No yo kenyini gravity. Era na yo chimanyi ndi agena ne Edin akata ya kubuza abuza. Iwi ishu jenja gala okwateko tomuleka bali na emu kubide mu
5: oye yo wetera fiera kusabe nugu yo jiteke mkafera oye yo wetera fiera

0: kale kankuwe akatambi wano aka Secretary General OHVN cha National Unity Platform David Lewis Lubongoya nga alikogera ku nsongedo okusinza kumbira bwejire maiso nokubanga etambula wabulanga ye Chief of Defense Forces General Muhoozi Kainerugaba ajire maiso nokubanga ko esom kutugwe mugaita bantu ogwa X yata ku bigambo bino amanga yakoba nti I hear there are some hooligans who want to try some games soon. I welcome them. My scissors have not been I've been missing balls to slice. Ati ndi kuulira eriyo abakozi befujjo abali kupanga panga ebitu emwe ndi kubaniriza. I am Chimane nti makanso dangi dimaze kiseera nga nilikunonya abantu betu nasala ku kale kankuwa katambika SG oulire ebigambo bya Jire Maiso n'okubanga ayogera ku nsonga edokulayira kwa President Yoweri Kaguta Museveni David Lewis Lubongoya Secretary General National Unity Platform yati bwakobye okusinziira ku mbeera ey'okulayira nga bweri kutambula
1: kisubira dwalo bannayuganda bagenda kubeera eyo nti baserebulatinga nti bajaguza kubanga Museveni ali mukwerayiza tekisobola kubeerawo ng'abantu bali mu makomera nga abantu baffe bangi nnyo bawanganguka tebakyasobola kubeera mu ggwanga lino abamu nga babuzibwawo nga teri amanyi nawe gye bali so teri kyakuserebulatinga kyonna kyonna mu kulayira kwa Museveni era ogenda kulaba kiringa ekya bulijjo naye ndowooza bannakyemalira bangi nnyo bwe batebadde bakola abantu nga Omar Bashir yeerayizanga era ye ono olaba yewadde 70% oli yewanga 90% nezisukako naye tekyamulemesa kugenda eventually ekisingira ddala obukulu ffe ku saidi yaffe tujagenda mu maaso nga tukumakuma abantu baffe nga tukola kye tulina okukola nga tumanyi bulungi nnyo nti ekiseera ekituufu bwe kinaatuuka nga katonda ali ku saidi yaffe n'abantu nga bakoze kye balina okukola embeera eno egenda kukyuka mu buli ngeri yonna yonna bano abali nali mbaali badde baswavu okulaba nga Museveni yeerayiza nga Dr. Besigye ali mukomera nga Pulezidenti Kyagulanyi ali wabweru w'eggwanga n'abantu bangi nnyonyonyo abadde bavuganya ngaobooli awamu balira ku nsiko abalala bali mu makomera abantu baffe bangi nnyo bemmanyi baakwatibwa abamu 221 aptu n'abakyali mukomera n'ebirala bwe bityo so ekyo nno nze ndowooza kye kirina otulaga n'otuyigiriza ate n'otusomooza nti tulina okukola kyonna kyonna kyetwetaaga okukola ffe nga bannansi kubanga bino ebintu era Museveni ayinza okubeeyo nga musanyufu ng'alaba awo oli mukomera munali wabweru w'eggwanga naye abantu abasinga okuba important mu nsonga eno yonna yonna be bannansi bannayuganda era kyebanga kugamba nti tulina okwechallenginga ffe nga bannansi ne tulaba nti tukola kye tusobola okukola kubanga munange bano abakulembeze baffe bo baliwawo omubiri nga bwe tugamba ne bakola kye basobola okukola of course ebimaliriza nga bibatuusiddwako ensi yonna ebimanyi mwala obulumbaganyi obwakolebwa ku maka ga pulezidenti waffe mulaba Dr. Besigye embeera gy'alimu n'abantu bonna bona abalala abakulembeze abaze nga bali ku mulamwa naye ekyo nno kitulage nti abantu ba bulijjo the citizens of the country be balina omulimu ogusinga obukulu gwe balina okukola okwenunula okununula ensi yaffe okay si mukulembeze omu kyobola tweyita people power manyi g'abantu kubanga omuntu omu basobola omunafuya abayinza omumusiba abayinza omumuwangangusa abayinza okukola ki naye singa fenafena tuvaayo ng'abantu nga bannansi tuba tugenda kumalako inshallah
0: kale mukago mulungi ikiza tutoleo ku ebirango bino abiwaire tuli kuingira mu lutalo lwa Iran America eriyo ebiyaka biri kujja maiso n'okubanga bifubutukayo oluvannyuma lwa America okubanga eweereyiza Iran proposal yayo ng'erimu ensonga isi masonga 14 ate nga Trump akoba nti kuluno Iran bwene edema ebiri mu proposal eno bajja kujja kubba bagireke mu ikubiro katwide tutandikira

0: Bade wangu kubodia.
1: Livulo nji papa.
0: Uli uta baba.
1: Bio nzira tabu.
0: Obu chai.
1: Yuhu tu chai.
0: Zeni zedi jesko.
1: Kasoke mkove ntisu kayo. Nivuga mayakuti. Mba sinzenda mungalu na yemba. Yempanga ya yempulizi ya mbira mbira mbira mbira mbira
0: mbira
1: mbira mbira mbira mbira
0: mbira mbira mbira mbira mbira
1: mbira mbira mbira mbira mbira
0: mbira mbira mbira mbira mbira
1: Idoye baba, kaiso chama mvyo mao. Wasi wasi ya vwao.
0: Na mkizabe ika wete.
1: Balu njina wana wana. So, Javita ninde goyaha ya wana vitende.
0: Kubiri.
1: Riyo yo kansala wana vitende wa mwete chidu mechito.
0: Mkubati anchaye.
1: Aliyo.
0: Akalulu yali ya.
1: Yali akalulu.
0: Oh, katuna wa amani.
1: Odiwe yali baba na masana laza makambu.
0: Airu akuba.
1: Papa
0: yani rabira
1: abe tasobola tasobola tasobola ku rabira ndini yasini balikowa
0: asemba yo
1: wabulanga
0: asemba yo kuti baba
1: ada kusemba yo davida ni jafari ziri mara aba wansinze nukula mayakoti ndi yeno yemba yempulize mire mienta fanga vulido
0: na mkizabe yo ulire mirembe Kizankubanda tena biranga International love wa Jessica Yevyo bewa sanga mubaduka matoba Yampa, ye mungu yampa Omoto ango wenga Wala ya benda DJ Skom Uliwa somebody bange Abenda busogaroyo Uliwa somebody bange Aba yonku wangina DJ Phantom Chrome kaga Uliwa somebody be Akana mjomu kawagiri Uliwa somebody be Utondeka yugweri Uminyizi gadini Egeti da kugula kusawe Sato edu kuncho dene Mkamtandika kunumirwa